balandela kaluzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ufetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke sindondlo makhosi amakhulu.